0: kiuga atiriri ati gucoka riria mamwa ngatho muno tondu amarerire na thina muingi muno matikore baba wa maria nini mararirikana uria nyina
1: mararirikana nyina nyina arire thina
0: tungumanirie
1: ari oikana ciana
0: ciake
1: una ru andu acio na kia ciake macokire magithie wega muno tondu matukikira ini njorua muno
0: na no ni maraiga atiriri ati ni amahoyagira muno ngai amarathime
1: tonyina
0: ro gemi ciumaga na muci
1: tondu nyina ari wa kanitha ri ni ari wa kanitha nyina ni muga ni marireirwo kanitha ini na koguo ni monirio kuhoya ni monirio ni mahoyirwo na makionio fata wa gwitikia ki
0: gwitikia
1: ngai na kwitikia wenyewe ati
0: no makariga it is yo the kulirikanaga haria urutitwo na kiria aciari akuma ma sacrifice ite diku ici yona tige kana ni ciana cia thiku ici agama tikoragwo na uhoro ucio muno
1: no mirerere ni mirere ni murerere diku ici ni generation ya mari kuri kaunduka ka uria bururi uthiaga na mbere na ni ukorora no ithu hera twari ri tutihana aciari tumahanaga hindi twari nini ndio na ciana ici ri kuma twaciciara ri kwa sayo ira ciraririo na guku njari acio na ndungigeria kumaringithania na mundu ngi tondu no maringithania na ndu aya guku mena ona guku
0: ni ma tondu ni society no makirio
1: no na aria marereirwo nginya kuria rugongo gwitu ri ona ni ukuona ni matigithukanite ona go mari ku ri values ni cirathi cicenjagia
0: itigithana ke uta muno na cia ciaria
1: no kona ni twaragiririo horo cio muno na ndu ethi andu ethi mari guku tukauga riu horo wa relationship ri no amenya riu ria tau muri cukuru na muri university na muri kuria kungia maratha kasoka na ki no amenya relationship icio murabanga ku muramuratha ndika kuna ndu acio no amenya acika mushika mutithia thutha ini kono muthi na mbere na gucirimira na gucithere mithia ri ini uramenya uria cigega gutithia thutha ini na riu ituramera nguo I tando twagithierire through kaundu kau na riu twi mono yu ngiru ntuge ni tuge miaka ni heaga mundu wisdom toni jugaga kone doi leo uria joy horwa relationships ri siakwa iria dare na cio hedio demo nini ri yake yo the ri yake ni gya situgatire
0: wegega
1: ni gya joke na the kidu ke igye ka wega ni gucitugata wegega kati siakwa ni dadu kiria no no na to maga cukuru mu o mundu agathie njira ciake
0: ukariganirwo ni mahuru
1: andu magathie njira ciake kwanza to ma ithu twathire form 4 na form 6 ko ri ari o ma form 4 muka muka disappear wana wathie form 6 wathondeka group wige mukima ko muka disappear adara matiganire na oringi mwashamani na ukambi na rangi muti muka ushamani atari muta na ukambi na mwishamani mutikona no uwo no akorirwa ri wagicagigia kwanyu andu makora mukora no no waroro guri ni shuri andu macokete gucoka na hedio gutia kire technology
0: gutia ni WhatsApp kana Facebook
1: iyo dera gadu acie the atiriri ni kai ndura mwina guo wa munyaka ni ati kwina technology ati ma mundu no wedire kumuriganirwo ndungimwaga ona ngimwetha uguo Instagram ni kumukora hau
0: ni mugukorania no kitu kiria githukagia maundu mamweri ni andu kwambiriria gwi compare
1: na iyo ne akuga ngani athire wega ni atiire
0: na hedeo
1: ndagi hutika agaki mauta macina ni uru muno
0: makariganirwo mugikuyo igire atiriri ati ndi akagota ya wakini
1: na ndijiruke ukerwo kiara kimugiti uragaga nda
0: ni jo auta wesiri atiriri tondu wa boini arakire ya mahigari ona ni ngwaka ya mahiga no ndui wabui etugumanetie atia
1: kanda
0: kana ni
1: kana ni kwararigire mukuyo
0: kana ni kwararigire mukuyo kana ni kwararigire
1: mukuyo
0: ore mahiga maya agikoka ya gutethithie wake na bauri
1: ya bauri na uisi na oro gratitude wabe ukoro ina ki
0: na contentment wake na bauri sio
1: icho ke wikire
0: kenere ngai ni tondu we ona nduraka ya mathaje
1: na ndoro
0: na ndoro wake na bauri yo agicoka gutwara gikiro gya gwaka na mahiga ri
1: ne
0: ni ku kumenya haria gukugeria gacirakari ukegera tondu ndahota kwirorera njuga abuni arakire ya mahiga no gacirakari agerete
1: mahiga karagerete ona ngundugenda kuge no kono ngigera ndungihota
0: ona ndingihota kugera
1: no kono ndungihota no ngigeria
0: no ndu cio niguo andu mariganagirwo ee ati marenda kiria na ninyonete na generation ici muno muno na ku rugongori ajao marenda kwambiriria kuhaisa muti kuma gacumbire handu hakwambiriria handu hariko
1: ona geti na ineke onne adu ye maro na tiriri akamona gata adu maciriru na mbeca iria maraciona
0: onne
1: makariganirwa tiriri fururi ucio by the way ri tuli hindi uria waga adu atongu
0: of course
1: na adu athini na adu angi mari haga tagatine ndu cio na nyinge cia ciarona kuri ofira thina mbereri cireyona ni kaba cingire hari ugu handu atongu no kariganirwa mundu mutonguri gina ringi no kirio line ne otonga na ngiri ni kuri magithire magigitonga ito mundu akithia akakiringa mukuyo ugu ndu agaitonga kana just handu wako ya mugithemba kiri home agaitonga no ri uhoro wa gwiciria ati no ukorwo wi muiritu wa high school kana wa kabiri no ukorwo itwara ngari mwene ria mutumia wa ngani aratwara ri kana muthiru wa ngani aratwara ri no na hau atiroka wega tondu ri wenda bado uraruta wira ona muthenya no mwe
0: no ni urenda gutwara
1: no ni urenda gutwara ngari ni ri ukaje mitugo itari miega itari miega
0: tuga no hodra ya atiriri iyo ni that is the biggest problem ikundu ku ati andu marenda kwambiriria kuhaisa muti kuma
1: kuma na igoro
0: andu hagitina akariganirwo nginya wewe na mbeca kana utari wewe na wira na wina ngari yaku kana whatever ri we ona wambiriirie guthie maguru taki
1: eni
0: ota nguku
1: kana toko iyo kalibo kage tutarathia ngai nigetha tone haga utukinyia kana atia
0: kalibo ka roisi kimi
2: people powered radio 2XFM 98.3 streaming online at 2xxfm.org.au

0: nĩ wakĩigua Loiski mũrĩa atwĩra
1: atĩ ũcio nĩ queen
0: ũcio mũtumia ũcio nĩ queen arakũria rĩu rĩ nĩ wĩrĩga narĩ kũmwĩciria
1: ũgakĩmwĩka tũmaũndũ
0: twega na kũmũrehera tũmahũa rĩu nĩ relationship ciarĩrĩ
1: cia mũthuri na mũtumia
0: cia wendo na cia kĩrĩa cia kĩhiko na cia naku
1: ĩyo nĩyo gatwambĩrĩria ndereti ĩno ĩngĩgũka
0: tabarĩra-inĩ
1: ĩno ĩngĩtũkambĩrĩria hau nĩho kwaria ũhoro wa relationship ĩno tũkĩririkana akorwo mbũgaga ka Loisi Kimu na rĩu tondũ mathaa maitũ nĩ magĩthira-rĩ tũkĩre mũthikĩrĩria witũ nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ hwainĩ mwega
0: nĩ thengio mũno ũrario thayo tũgakĩonana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mathaa o ta maya thaa ĩmwe mwakana
1: nĩ
0: ũguo